0: tua wo kade nyina ma wo yeso ne mo
1: amen
0: na me ne wo kasa
1: yes
0: na me ne wo kasa hey school ya ya bua yi obi wo ha ne board ni be ko school ya ntokwa ma no ne ba nya school pass o tu fa ne ba ne ko enyo mo ma twa ma no o tu bi ntio nkoto ena me bompa yesa ochire nyame buafo obi mebua wa
1: amen
0: ochire nyame suma ne buafo obi mebua wa
1: amen
0: ene nyame ochire nyame suma ne buafo obi mebua wa
1: amen
0: ubada wonya school na on to me kono o skani bi o area mu hop on bi sa o se maamie ubada o wonya school ana maamie ubada de ti no to me go school unso me fansie kanu krechre no papa ubada wonya school.

ma bibri e brada bi ade achi wukoda wukoda bi ade achi yawada yawada bi ade achi fiada 2 a.m. to 4 a.m. mi die de solomo jesi ajikun awadi show so wa jimre apemre enyamre na wa bo mpae na obi die adanse wo sampae bo imu awadi de one wo ma ene wo fiefo nyina ene de fa ho nyina ebe kafi ewa sumjwe mo eni jie mo ni ahoto mo wadi mo be vie fiso no

no mu sifem na na enye bete ei sa karela fono mu ni bobosa karela fono sa mu ni bobosa ei onobo harina idusu education minister ni tim no